Terre sa yo se popi ki komande yo. Par exemple, nou ka cite Wanamet City, Fon Liberté, Kapayisye la Kayom,